0: sagade a pramanatmao ke sve aur koi nahi kar sakta.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai khushiyon ka sangam.